ngir jurhum ñom ñodi arab yi arab la nu deg ñodi arab piri te hajara mom egypte la dekk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhafi dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndox mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax beutu ndox la bo xamne ganu yalla yi ci lañuy nan si waaw kon yalla neké ganam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal mu ngop lolou suñ mam su ñu mam sarata lolou la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñi wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

ndax ñom ñaar rek lañ fa bañu démé nak ba nga xamanteni Ismaïl magna yaayam joju gañu di Hajara mu faf nak jël soxna ci Arabiyi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir Jurhum bayam di suñu mam Ibrahim mo ci Baytul Maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaïl daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu mën nako jox barki bu reuy xat ga nak mën nako ñak lolu reuy waye ndaw soosu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaïl ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaïl mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaïl ñewé neko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaïl bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñaka fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaïl la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fek fa soxna si neko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi Ismaïl xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax neke liko gor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fiñ ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah de fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi kër waye neena dal na la fasé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat
jëmmi jamono moom suñu mam Ismaïl mu takkaat beneen soxna gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyim yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna suuf nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïl soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïl léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw xam nga loolu moo di ak yaatu bu doon jigéen ju xat danaan quoi génn na de waaye xam naa ne balaa ñëw moom de tabaarkàlla donte sax demul fu sori pour dàq ko rek bu dee jigéen ju xat mën na soril barab ba waaye comme ndaw si dafa nekkoon ku baax loola tax moom barab ba sori mu jegeel ko ngir rek bëggut a taqalikoo góor gu baax gi mu toogal ba góor gi toogee ba mu yàgg mu ne ko ah wax dëgg yàlla soxna si man de bëggoon naa yendoog yow waaye nag fi mu jóge dafa sori te tabaarakallahu dama bëgg a gaaw dellu léegi nag su sa borom kër ñëwee na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp fi la na samp bi dëgër su ñëwee nag ne ko góor gu ñuy wax Ibrahima ñëwoon na fi daal di neewal ba dem
Sayna Ismail tok ba takusanu suuf mu ñibisi mu ñibise laaj na soxnam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko aha kay gor gu bax gor gu rafet ci kim ba dal mu nga wex tallu ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bugu mo won sax takhaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dug mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil da di sante yalla ne ko bu yebo nga sante yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tie mune ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barki bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setum ci la ki gën ci nit ñu joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw susu lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan len barke ci seeni sey di len teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga santé ko ko jam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaila ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modine dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu joge waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ci cialale gogou
ci la yonent yalla Musa feñe waaw ci la yonent yalla Dawud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gop waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna Muhammad mo topon cyallale gogo ba mu joge ci Ibrahim rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joge ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna Muhammad feñ motax e Israïl mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal ñu ne mbaxu yalla gu natou lal ndax yalla bala boof ci barap da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seené gratte nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barap da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ibi shayyab wad-dahru bin-nasi khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri'arun fin-nari hina yuqallab ni wurus bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarkallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewelam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé
ku bax rek ku yiw la koy jox kon nak ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ko baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jëlinen ci ma'mar mu jëli ci tawus mu jëli ci bayam jëli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ne fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su day fété ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustasham mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom yuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustasham topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaqu modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neena init taghata sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dé yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis né aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu maam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci yi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful it moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu ware waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jeli ci sa'id sa'id jeli ci akrama akrama jeli ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara ludu rek taqaliko bi mu taqaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqaliko ak ñom baye len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahim def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonenti yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wéram amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamukatu safara la ibrahim ne ko kuman ku gëmul yalla duma la teral duma la ganalé majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julli tek yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti joge ak lumu meunti don teralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dib majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñen fukki at té ñen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lo rek moma digal ni na ñew wala taral la ndax taral gan yéfi rek julita ci yam lolu mo tax ma wala pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna ba bay xam ak yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédé ni amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gangok ngor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqa

jitalé ko Idriss ñu né ci sonu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kasrati darsihi li tax nak ñu dakantalé ko Idriss nax foko massana fekk rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fekk itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idriss jinjula buy wone ne képp ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kawé nit ñi itam danañu la tek fu kawé motax ñi gëna kawé ci société bo mën ci dem ñafa gëna kawé modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni wa rafa'nahu makanan 'aliyya dinu ko mëna nangu bu dul ci ru nu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nunu netaline yalla wacce won ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci ni ñu ko mëna tuddi waye la ca nek yépp ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom nax mom yonent yalla Idriss Idriss mom yonent yalla Idriss wax ne ni awwal man khatta bil qalam mo ndik bind nene nitam mom yonent yalla Idriss mo ndik ñaw moy ki ndik ñaw yere ñek ba da nga daan am yere rek wala ñu jël ci deru rap yi mom lañ daan wulli ba mu noy rek ñu ko daan woddo waaw ak diko terex la yo wanti mom yonent yalla Idriss mom mo ñëk xalaat ne li ñuy terex la yo diko woddo war nañ ko mëna ñaw ci lu ko yalla baxé ci mous motax mu gor gor lu ci walu ñaw ba ñaw bolok ak tabarkalla tuyem motax da nga nan Idriss mu ñëk bind ci khalima wanti itam mo ñëk ñaw yéré nani itam mu ñëk defar ngannaay pour mëna xex ak nonu yalla yi kon mo ñëk jihad lu lepp nga neel la ci yonent yalla Idriss yonent yalla Idriss li ñuy tuddé ilmu nujum wal hisab manam xam xamu astronomie xam walu bidiw yi xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonent yalla Idriss alayhi salam kon lool lepp ay ngeenel la yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla Idriss am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya

Ajan ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nangotu li genn ha ciowli bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn ha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka mo ñew nak atelen bi malaka mi ñewé pour atelen dafa wax malakul mauti ne ko waaw baye ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa Sahara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa wariduha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ni wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne na fii man dee na jégg naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l azal annahu min ahli l janna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi l kitaabi Idrissa innahu kana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

bo xamne rombu na ci guddiji te gisulo ben njabotu yenenti yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yëneenti yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yëneenti yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñu bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yoolul won na nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugurelu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax nañ ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggéey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nuko nexe waaw fer yonent yalla Dawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko masane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko nex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reey bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da dan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yalla Dawud da di masque wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndake koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakk bopam waaw mu ngi koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñakk bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yeneent yalla Dawud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggey ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dug waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bour la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonnati yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu daan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ti yalla Dawud alayhi salam motax day jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay awaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu fa awha ilayhi an yaqtul almud'a 'alayhi fa a'lamahu Dawud bi annahu sayaqtuluhu fa qala ma fa'alta illa alhaq wa hadhihi 'adalatu as-sama' li anni qataltu abahu wa akhastu albaqara fa 'azmat bidhalika haybatuhu bayna an-nas ni baydawi di borom xam xam bu mag bi wax na ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné mom lim ci déggé modi e yalla mo dëgeurele nguru yonent yalla daawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral muné ndax yalla mom moko jappalé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon muné ndax netali nañu jël ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla Dawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñañuy togn lolu taxone yenent yalla Dawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenent yalla Dawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenent yalla Dawuda waji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñame yalla motax bi yonenti yalla dawuda waxe na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonenti yalla dawuda wax ne ah yow yonenti yalla dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamiñ ba narona nangu deugum lolou nak taxone ni nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti amna itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نتو يننت يالا داود نتو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara alkhair qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma soglena takal gratuit waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu wona yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mune len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñep ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
kimale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddel guuy andak jam ci sama jam bobu di ibrahim geunala nuggu te geunala neex neet bamuy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto wonna itam yenen ti yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol mu jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam mu xey xey rek nangu yusufa ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusufa ak tiit go xamanteni tiiton nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseeti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto mi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natto ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jitt ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti luul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom

إلى الراح تبلغ ملك محمودي، وأصغل العود تسمع لحن داود. من يو دقس الجبار بي su duggu se da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yalla muhammad ndax nan katu sangare bu mande rek yakar na ni wala bu nekké ci bar rek yakar na ni mo gën sax bur yi waaw mo ko nak nga deglu itam xalam gi soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mëna la dégg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonentu yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonentu yalla daoud deugulawon kon mo melni walu kassi e danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangou ko fenn ndax yenen ci yalla daoud nit ko bax la won di yenen ku ne beggon na gorowante ak mom ndax hikma biko yalla jox ak ciiru yalla bi nek ci mom te itam deugulawon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci khasiya bo xamanteni luko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta mom oudele won mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bur mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñay bonal way yalla mom mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa alalna wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab mu melni wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox giko yalla jox nak jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lu mu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gënu reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ne ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla tuon nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yu yobbu nañ ko batay suma bëggoon ci itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama le na natto ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma natto la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam natto ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam natto bi ko yalla natto daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natto kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena na tukay bi gëna reuy ci dundu gor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom xalisay natom waye gor jigenay natom mu melni

xet woowu di xeetu yonent yàlla Daoud ba soppi leen ay golo, defoon na tiis wu rëy ca dëkk ba, defoon na itam tiis wu rëy ca nit ña, ndax ña ber woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu, ñoom de nekk nanu ay golo. Ñu tiim leen nag di leen yedd, nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp, ndax yàlla tere na leen, yonent yàlla Daoud tere na leen, ñun tam tere nañ leen, ngeen lànk rek fetteerlu. Ah, moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis. Mu mel ni falamma ataw amma nuhwa anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, yàlla nee na ba nga xamante ni dem nañ ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara, nee na ñun yàlla wax nañ ne leen nekk leen ay golo. Waaw, ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon, da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk, ñu nekk nag ay golo. Ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la, nga koy yedd muy yëngal boppam, waaw di wane ne rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu wees na. Ah, xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk. Waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon. Mu mel ni bi leen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan. Ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf, yàlla raxas leen, maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan, moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee. Waaw, bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu. Mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu, ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen, def leen ay golo, te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal. Mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal. Kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexe am, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci kowam rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam, na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu

adul bu ko mune dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mune ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na bataay mu metti lu ko ci xolam te moy le wa dekk ba defon bañu demé bu munu tuñ ci dawe dañu gaday nak dem ci benen dekk tok mune ni kon walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañuma weddi itam samay kemtane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñooñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu joté bi ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax né ko man dé ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama joto na bay né ñentuma yépp lek nañ ko amna ñu né tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji le itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam duggal ko ci tolam mu lek meññentam yonent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bolek sa tol bi len atté nonou ba ñu genn biñu genné nak bobu yonent yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett biñ ko rombé daf len lacc ne len sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolou mom moy atté bi ent yalla daoud ne len a nañu delu wat nak ci gor gi mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla sulayman ndax yonent yalla sulayman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël mak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam mune ko dal papa lol la gisé comme atté mune ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mune kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yore nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko neexé jaay bu ko neexé naan mo xam lu ko neex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu mu ci am
ci walu len itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ng ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wu ko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci menen picci mi mu may nuyu di ma ndokel itam ci tarang gi ma yalla jox di ma ndokel itam ci jappale gi ma yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman dal di koy yewi mu dem motax amna ben picci mu ñi wax jamu job mu nek picci mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yonent yalla Sulayman dekkam masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenente yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn yi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika fala tu'akhizna bi dhunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kaddom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw yi ne ko lutax yow ñaanu lo def lo dara ñew ba ci peggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu neni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolou kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yag kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappatiko jaamuko yenet yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yobou ko amerique wala mu jele ko senegal yobou ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonenti yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi dadi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yeb ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi sulaymana ngi fi wone ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom ngi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogat du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daal di koy laaj ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi naan leen duggu leen ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama leen di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wuhum la yash'urun muneko xana deglo la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muneko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ko ëppulé diko ñé dem ba am faiblesse am ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yakal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootu ñu mënaté sabbal seen borom comme ni leen ko yalla santé waaw xam nga da nga jiss fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu jiss tax mu nekk lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lolou day am waaw nit milliers dana ko dépasser ba mu def lu mu warta def yoy yeb day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fop ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am meñ nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman dadi kontan ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muneko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondob bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondob bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñett ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atajri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobul ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu fi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man ngay yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu de Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolou mënulen ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënulen ko ngeen njaalo su fekke lolou mënulen ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laté né len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu né ñun dé ismullahi al-azam liñu yégué suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yég ci kaw wanti Qatada neena defuñu fa wèr yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce den ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nanu ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa dis ken du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laaf ya toy mu peut petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu baax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax nañ ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yégg ci mom ci ay jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam

mom hazqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sét ci ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel ci kesski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kesski yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax caisse yu mel ni doko faral di liggey di ko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop di ko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji daldi dugusi bi mu dugusé nak Hazqil daldi jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba légui tudduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu né e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool té itam ku ko xam ñaaré sa affaire dana bax lol ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñu ko xam wayé dal ku ko xam mom é danen la joxoñ ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax é ñiine ni la tuddu ñiine na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni ken duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenente yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonenti yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kees gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak dal di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma وكيف يطيب قلبك وانت ترمي ولدك الصغير في النيل والتيار يندفع الى حيث لا نعرف او يكون اكيل الاسماك قالت لا يا بنتي سوى انني كنت اعلم ان الله ارحم به مني وانه يحبه اكثر مما احبه انا منك اتبعي اثره Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay
naka la sa xol mëna téyé nga jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki té vagui ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul té vagui de ñun ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom def nako ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sante moy topal ma rek ci gannaaw kess gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñi wax nan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagui di yobbu kess gi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol légui ku la ëpp alal rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxon pour lan pour rek mu gëna mëna déjërlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Pharaon ndeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firawna mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigeen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben kess gi nak ñu koy seen dal mu ngi seus ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kess gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ño nek ci bir kess gi ñu ñeukante kess gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñew fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñew ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nil ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dadi koy xol ni sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñene ko Asiya li de ak kess la go xamanteni dex gi mo ñu ko jox ñu ko foré ci bir dex gi waye na xamuñu lan mo nek ci bir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dadi ci kess gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kess yoyu mën nañ ci def luy gañi ñu ñëwé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kess gi fekk kess gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek
bi ñu dajje kess gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu nga xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn kess gi ci biir kess gi len koy ray wa ndax soldar yu takku te itam yu ñak chaaxan te sagnuñ ñu doon ubbi kess gi bi ñu ubbe rek mu di lire te ñom ñepp lire bu goor rek len doon wut pour ray ko ana kon ray ci gënon na jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayre ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lan lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël neki amon na ben doomu fir'aun bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'auna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la te xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiya da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'auna mu ngi genn ñëwul bi fir'auna ñëwé asiya ne quoi man dé amna ben xabar dal dafa am lu mu la bëggona dégalé mu ne ko lool lan la mu ne ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisé da nga contane mu ne ko lool lan la mu ne ko tiflun jamilun malih mu ne ko xalé bu rafet te am bayrété saf xorom firawna xol ko da di dumuyu ne ko xalel parce que bobu firawna xalé bu goor rek yobou fitam mu ne ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman haman mom ci le jog ne ko yow firawna nga def très attention man dama ragal ne xalé bi mo don xalé biñ don wut pour ray ko ndax xalé bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom set lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di geustu deug la bamu jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya ay xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daali rombu ci digg eut bi rek xalé bi daal dina waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama jo rafet mu ne ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé doom bu doom ji joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkur muy liggéey dana bayyi liggéey ba topoto doomam ba mu noppi xalé bi ne ko waw bay xana kon doom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet doom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom nelaw mu ne ko xalé mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu dal di teud ken munu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mon ci aduna bi
muneko dedet nelaw amna luko meun muneko lan mo meun nelaw muneko aajo jute faju do amé problème te problème ba fajuul do nelaw muneko waxana problème bu te faju mo meun ci aduna bi ah xamna ne xale bi meuna laaj de bay bi neko dedet problème bu te faju e munul ci aduna bi muneko lan moko meun muneko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju way liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi muneko dedet jongama ko mën waye fir'aun lam don am am katan lam don am am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñi wax nan moy kani xegnam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu namu yalla ak dogalam mune Asiya Asiya ne ko Firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhizahu waladan muneko fir'aun ki man na nek sama seddug beut nek sa seddug beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom munekon bu len ko ray e te itam buñ ko garder euleuk man na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam Asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu mel ni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e Asiya ni ëlëk aljana mom moy nek soxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonentibi wara am aljana ëlëk ci la Asiya di bok te Asiya mo doon seyek fir'aun waye wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla Asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malaika yi rocci wat mbam mi waye masta jotek Asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna katchorna katchor go xamanteni lu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom fir'auna waru ko lal waru te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu Asiya baña am dom ak Firaun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko bayé mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya Firaun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na Asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fi ddar muné ko kon wutul ko tour té nga yar ko ci kër gi bayé ko fi mune ko nak tudde na ko Musa ñu ne ko lutax nga tudde ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yenen ti yalla Musa yar nañ ko ci keur Firaun kon legui affaire ma ngi commencer bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te Asiya juruko te itam munul nampal fokk mu wuti ñuko wara meuna nampal mu commencer nak wolo ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu jigi mune dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yéglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ko ko nampal ñu yé ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na kees gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya wayé mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu bamu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja
ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa keur Firaawna yi fornanuko legi nak ken rayuko e Asiya jappé nako dom legi nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wén ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa keur Firaawna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax koku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw loolu la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangou ci ben fofu nak la Maryam taxawé ne len yeen mbokki xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangou fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko yeureum ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaawna ak wa kër e lolo tax rek ma yakarne e comme jox ngeen nampal kat yep ñu bañ ma yakarne ñom e dañen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek daldi koy jox wén wi rek Musa daldi nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya kontane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofelam ci Musa eppone na te bugulon mukk Musa de te itam Musa nangul ben nampal kat ba lolou defon ci mom ak tis mu yakane xale bi dana de ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wenn wi mu nangu Asiya gemewuko waaw Asiya nak commencé laaj ko ne ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wèr se lepp di dox mu ne ko waw man de bëggon nako waye wax dëgg yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiya ne ko wa waye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiya dafa bëgg Musa dafa bëgg xalé bi waye comme yaayu Musa mom gëm na la yalla waxon ak mom te modi ne dana la dello xalé bi mom mu deugar rek waaw deugar ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy delu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugar mu andil koko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugar nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ay soldat ñoko escorté yobbu ko ba ci kër ga e ñu daldi koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bi yépp lolu nak muy deggal li yalla waxo nak mom ne ko dana la dello xalé bi dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palais ba ñu fajal ko ko garatam gëna yok leppam di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni
mo wara folli ji Fir'auna ci nguram nga xol ne tay su fekkontene xale bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pir mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaay Musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Musa bi mu demee ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna mu wara delu si nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yegle ci dekk bi yépp elen sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kérok biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba ba mu ñëwé Asiya daadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digël yaay Musa ne ko demal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla Musa rek daadi ko koy jox mu téé ko waaw daadi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ku koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni gën nguur masul melni mom mu daadi fëgg dënam mom yonent mom Firaun daadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé ndeke bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu bu dis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yépp mo len tek tank ndeke Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok Firaun ouf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Musa limuy nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu Firaun bi xecce bi dafa metti ba Firaun bu don julli la ñu ne ñappam tojna ndax xecce bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey yonent yalla Musa ndax ki moy nonam bi mu don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lire bi du fi magge ki dañ koy rey Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire Asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkentini jël na fruit bi ño xamne e do xalé mag la limu def maga ko def su fekkentene nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bimu accé ci weñ gi rek daldi ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi la wuti won rek fa Jibril fil pom bi fil loxom mu daldi wuti nak weñ gi daldi ci tek lamiñam e lolou taxon na lamiñam yaqku bamu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew insha Allah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa takku tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu bi dafa jeex nak ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen sant seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pape Dia wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.